wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagun. The land nga yabubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yanga banjalaka and pretty butterflies. Nimburgi yanga bugurga yanga jalamba yawangi yanga abakumi and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.